0: ni na ye ne mu twi akwakopem se no sia bebo eno tinchire mu ni dosu eti abusuya se station we emma no wa chimu di akoha wate so chimu ha na emma chimu ko ha no mu bi na stations ni bebre na eye adwuma o man mu ene anope eye fiada Captain Jesus.
1: Oh
0: my God. Yeah, Abusuya say din chiremu na masaya.

0: ne mpota mu hono ne mansini mu hono e hona chese ne akwa se gram se fori ni musa matching pass no ne ya omudum ni chire yu wo ma bedidi ho pa pa pa pa na ani awra hosam ene abotesem omunyana ne se wo ma wie no wo ma nya hwe ene ma jejam ne gugugu hosa ene ne se bio edi amanfo wu eku amanfo ma ne amanfo eyere no mo na wose wama nadmu ya ewo eye assembly hono se wonom nko gramsi site ho nyina ewo ne mansiri nimu kochi ho nyina na wonom ni akire ekohwe wonom a wonom beye sa gramsi fono hono a womo abegja hono a wonom ankata so omko no ye nkochi wom nyina edise fata se omko mra nimu a ye doba ko jira mra nimu mamra enso atimi ene womadie na mprempre die oba yi a woni na koda akoto mrem atumi akowu ono de ochire se de site woni de ano ono aya dc nu jrem atumi akọ pa kọ na kire kwai pa na atwene krede edene afa nwa so de na kopie mo opposite fo ni mama wa kopie mo mrenim na mra so atumi ni adise de de kan program se no eti o man mra na wo de wo ye wie na yanche wo fa ho de a na mra no so e wo ja to na mra no edi ewuo enti na mra so atumi ene no adi a washe ne hu se pa se obi besa akotom ne mo ho biem de nya de bibesi obehwe se wo mo beye saade ni nyina no beba omachi abesi se won mamre ni nyina ama wo mo a eto ho nyina nso wo mo akoma to mo eyemo na wase dwuma de a wo babedi eno eya aso ye won hwe Ghana nsase obo ade nsase no bade japade so no wo mo sa ehibubi national security wo mo bo banje banyina so ka ho bie afei so no aye Ashanti Regional Coordinating Council no so ka ho a omunyana no e komunsa e de abomuo e de dwuma yi na ade hye no abesi wono mamna na ansa mu bi ankohwere ne nkwa e biwo
1: abusua ma yemfa we entu yesre botew na yemfa de aka nyina entu aso nyenso kase so adano kwa de atwa mu na the senior soccer team the Blasters of Ghana ne Panama de boni e wo Toronto Montreal na Canada na ukezi nina bani nina se Ghana tuwa tinabakuwa Panama enti mi anti kanukura aruna msume bansa eni ya jitafu wa dima Blasters eni yebo yebo urusi pa eti meji eni eni yudio kisuruku kisuruku diyo titi vietia huti wiso anonsu enumu na hadi papebi ea yade onum na yukupiuma eni ya baba wabakuwa nani ya eno kwa jenti tiye ewo skusu ya pumu eni ubibesi KNUST eni ya bani mbransense mudimu ntintima pa ama chese tumikrate chese ya mrenim no watimi anya sabo dini bi na enije no koso no binim di firi so betwa baira umam ani chema sebi o collapse na yesene no subri na otwa edehwe ye ana kan na busuafo be subo subo nga se ye nua bay atimi agwa homia etwa to ani ebeto abonji kopim so social media so yesi ei ani enije no beje na watimi awu ne sa ani ensempi ne womu ani di womu ne di nim nya akopim e wo social media so a na enwume ya kasamafo edema busuan ene ensemtwofo atimi adi nkomo ana wochima wedi wadi adesede ana odin ekọ atimi dia magana fo nyina ensensem bi ene nam social media so a aye ka edi afa emranim ni a ye friend Sarah Araba Titei a watọ na monse do eyo eye na abusuan chimma pense ene manim ya do mbagira simpi na paso aka ka ensem bi e omosere ganafo ene ensem otwentwen so ana afa so ensem bi a kɔso social media so wedi abusuani chimma musrɛ empanifoɔ ne Ghana fo adesɛ ya ye hu semana ne keke kan nyan sɛ ibetimi atwa so mprempren na mnepam no ɔmode Ghana fo ebetimi adi nkomo wɔ kwan a enam so ama emranim ne friend Sarah Araba Titei wɔtoa nananom ɛwɔ ensie do abusua anwumre tie nkabo national super essence ho behia ɔpa we ɛya asase na mekan fo dia mo na asase ne 12 plots ewo asaman kese epie mantem bebi asase ne danso kama pant unya asasi na ukukuru wa japade de sisua ebusua me do rr utimi se wani be japan se ye school se ya sorry se ye warehouse na pese o sidi nyina bi on betimi aboa pa ma bia no etimi aye kama edia mawoa na asase no ehon katasem so de ekejua bebi e ready de da enya afi na obekwa asase na langard for tata de bi asase no ehon manzo twede asakora wo a bebi ano e kama je number we enyume na nimpenfo enkasa 0551656655 0551656655 bomadi anse enwure onimpenfo ebedi enkomo amameye na sanso na mesa kanfo asase baakwi esade amane eno so ewo asaman kese a ewo apie mantem east region

on se ko bi pon ko ngigidi ya wa sa ti asan ya ko no suro boko na o di aduru o fru duru ana ya bo ba so o ko take system di wa so be